Turanga nane mami kalo ke me mei tada ke vei kemuni e na kaukoni a dhamuni tisu. Chaba na kalo de dere, na kalo ne ia paramani e sake, na kalo ne chakope. Kemuni na kalo ni ni mami vanua, nonra kalo na tukai ke mami. Nonra kalo na tamai ki mami, tine ki mami, na ni mami kalo. Ka nonra kalo talanga na luvei ki mami, ke na makumbui ke mami, na ni mami kawa e na vei ngauna sa tumai leo. Turanga bina wale buna singa nda indahi bina wale buna no muni lolo ma. Bina wale bu turanga na muni sando tuwa te keke mami. Turanga ne alo tambu na buni kande na ke muni indau ni vetu mberi na gasi na wile lehu sa tuwa te keke mami. Kuni indau tumberi ke mami ke na vei ka vuni na vei ka te tombu ni ne mami kalou. Na vei ka e taurai rai na vei ka ki mami siaga ni kla e turanga kuni sa kla ke danga. E na kau kone ade chesu ke mami vaka bina na vina katala nga ke na vei ke muni ni muni sando tuwa te keke mami. Na wale wana singa ndendai, kima maswe na kaukaua kena mana, ni ava chisu ni tumbiri ke mami, kena namo ni vosa turanga, blati namo ni vosa mbula. Turanga namo ni vosa savina kena vai ke mami, ka rara matalanga kina nani mami ngau ni sala. Kime mami vaka viru inaka veke muni, ena kaukoni, ya dhamu ni chisu, ni mami turanga, nani mami soro, kasa ya dhamu ni mami vaka mbula ndina ndonga. Emeni au sakinda wana nanda mbula ene ata tali ni wane turangu chisu ena singa liwa ndindai au wambota ni na hurumati kuna weekend ndindai na karuwa sanga wulu kapitu ni singa ni bula o September ruwa sanga wulu kawono lebu na ngauna so ndasu tabu na nrenre sa purubure nda mbula kina sa ndona kana kina sa lebu na kasa yafo ndarunga dati kuna news Saya tu tiko mengo, saya tu main so nama tanggali flu, saya tiko mengo so nabi esy burubura, enaya tu ente te mai. Aku bangga rumah tu tiko na news, rapas tiko na minister ni agriculture mai South Australia, sa kona bird flu ko elak tiko mai sa kau tali tiko mai indo namati. Yo sana ngandribi kina na bagabarau. Weka sa tu tiko burubura na ibalu. Lebu na kasa yadu tiko sa maitini mboto ile utu na viwe kani na veikama yadu wa Amerika ke Iran. Sa tarai vurubura na sauni waiwai, sauni nonda mbenisini ni lori, na diesel, na veika enda bagantaka na veisinga. Sa tarai kenda. So nandrenre mbeka yadu tiko kina matabu vale, kina mbula yandundua. Sianga ni turanga kina marama enda na sianga ni baku wa ikina. Enda na sianga nin rombula maikina. Yoke enda menda kila ni tiko indua na kalu. Oke enda na tamata lotu enda kila ni tiko na nonda kalu. Au sa kinda pa kenda kina ni adatali ni ngone turango chisu. Kenduwa nga nanungu biwasi laka laka sara. Nepaka tu ni tiko na same tevita ena wala ni same tiko na tevita na posungo ena ngusuna na kalu nga ituna pango. Ndo utikulo, sa alivu na ya papala, sa alivu na vosa, sa alivu na vika kede, enda paga ya dhora. Sanda complain, sanda winch, sanda kakede, enda sa sianga ni maruta kanga ito na ndo utikulo. Mundo kila ni usakalo. Kauna paga lebu libu hii, ena vei matani tu, ka paga lebu libu hii, e burubura. Sa tiko vati kei kenda kwa chopa, ni leopunga, anonda inronro, na kalau cakap eh, turang aku nama ram, beka saya tu tiko endra paksangara menda rani mewoli na nanda lenga, nada apa na nanda inronro, ni bola tamu satu ni beka anda ni nanda inronro na kalau ni cakap eh, na kalau ni eprama ke Isaac, kena lubi Isaac yo cakap eh, turang aku nama ram, sangat talindo nak eron endat kuna, eh? In Babalang, you be still. Know that I am God. I will be exalted among the nations and I will be exalted in all the earth. The Almighty God is with us, who is the God of Jacob. He is our fortress. Okwanda nonda inronro. Okwanda nonda mbaini valu kaukawa. Mbaini koronganga. Enda na kautobana nonda langa kedana. Sia dhabo na nrenre, sia dhabo na vika enda dhuruma. Turanga kena maramu. Mokilani no mokilu. Sino iko taundua kena no matububale. No. God is with us. Turanga kena maramu. Be still and know that I am God.
kake de ena binaka kuni lenga takan dona ka iko mo bara rabi bona klo o iko mo bam bauta na klo everything will be all right. God knows that you are tired. God knows that you want to give up. God knows that you got other plans in your life. So talen bega ni tubo tubo tu kina no mumbula. Iko sa via virta ni tawelu. Turanga ken marama. Kesa tiko pote ke kenda na kalu ne chekope. Oko ene parlu ene bukunda. He will fight for us. Turanga ken marama. He knows that you are uncertain about your future. O sega ni suataka na nomu future. O sega ni suataka na ka na mate tiko vi iko ena dhaba. Turanga ken marama. Au sa mai bosa talebango mbalata ndua na vida na fula saoti au nanu mandeu sana mati. Au nanu mandeu sa liu. Me sa rau ruana maramani kumbuna aru sa liu Naomi vateke matangailo rosi wa yau na kenra butangani. Yena wanongo ni wara rabi wana kalou turanga ken marama na kalou ikila na nongu wana nanu kethanga. Ni bolo tambo same ndua na rau tulu sanga vulu kathiwa ene tikene ndua rua na kalo sa kila na nomu vaka nananu ni sayawa. Na nomu lako yani na nomu lesumai. Na nomu vosa na nomu sengani vosa. Na nomu tiko sombu kena nomu ndurithake sa kila oti na kalo. Na vosa e lako mani ngusumu kene oti oti ni vosa. E na lako mai ene temi ngusumu. Na nomu kalo trust in God. Vaka mba wuta na kalo turanga kena marama. Na kalo ene pesa utaka. Se daba ni tuba kini mbula, se daba na nre nre, se daba na kao lenga taka, se na daba kwa wari taka, se na daba tala ituwe na nomu baga sama. Baga sangara tiko mbeka me, na me rauna pepa, roto lauma na vitamani, na vitinani, na kalou e rawata na kakeda nga. Na vika sa nre nre vikenda, tukono chisue na luke wese ndua tolu sanga vuluka vitu, na vika sa nre nre viko vatike yao, na vika sa nre nre vikenda na tamata, sa rawata na kalou, sa rawa rawa po na kalou, na kalou e rawata. E na saa e na bolo ni vatike lawa se tolu tikine walu, ni sando lava na kalou na mata ni katumba, na siyanga nindua na tamata, na songa ta rawa viko. When he opens the door, no man will shut. So there in the Liu Murtekiko, no Mumboson, the Dunrubiko, the Vinakata Mevasekeiko, no Mu friend beggar, and the Liu Murtekiko, Levana Nomitokani, Levana Kamura Cassetti Iko, Vada Niko, and Butrakiko. God is with you. No Mokalo, Nakalone Chekopes, Tigo Vatekeiko, Mebukeiko, Memaro Reiko, Melomaniko, Beviva Rotaki, Kena Nomumbula, Chovotsar, and a closer Roni Viva Rotaki, Kena Nomumbula, Savane Lavole Laikotaura, Koya Chiova Rafa, Nakaloe, Viva Mbulai, and Londra Bunuai, Nabunuai Kevanga, Turanga Ken Maram, Nakalo, Satigo Vatekeiko, and Alomaniko, a Tubatkeiko, a Kilavak and a Nomulenga, my Veiko, my Veira Navacamo, my Ve Feitalik, Kovara Rabikina, Konuitekira. Kotana Nomulenga, Wanakalu, Nisatigo Vikoya, Tunokoya, be still and know that I am your God. O yauna nomu kalou, o yauna tamamu, o yauna nomu ipurupure, o yauna nomu vuni kakenga, o yauna vuni nomu mbula, kena rutona luvemu, kena makumbumu, kena nomu kawa, na tadhimu ya leo, na tadhimu tangani, nomu matu bubali. Tiko ya Australia, se tiko maiviti, se tiko na vese buruwa dhaba, turanga kena marama na kalou. Iko masu wana kalou, chova sama na kalou, ni vee sana, na kalou, ni vee miniti, ni vee sekundi, kena nomu mbula, e tiko vateke iko. Tuto masu laki iko, tiko na nomu vitamani, nomu vitinani mai viti, na nomu matavu vale mai viti turanga kena marama, na kalou e rongoda. Ni o masu ike na kalou e rongoda. E na duwa batangana nga una, e roni rongoda, na nomu ndou masu bata, vaka vitamani, vaka vitinani, no matter what. Meto koya, na kalou sa rawata na kakadanga. E kila na nomu kakadanga. Sa li suba oti na nanda vi mataka kedanga. Na vi mataka kedanga sa singa oti na noa wana nanda kalou, ni sa kile kenda. He's the alpha, he's the omega, the beginning and the end. My friend, God is everything. Be still and know that I am your God. Psalm 46:10, that's what David said. Yes, he knows that we are tired. He knows that we want to throw the towel. He knows that we want to give up. Turanga ken marama. Friends, don't give up. Have faith. Trust in God. My friend, trust in him because he can do the best thing you never realize in your life. Turanga vinavali vinomuni bosa.
kau te lebe na tawi ma te kevenga. I rupa ronga, na lupe muni, na muni, na vei mata vopale tu ranga, na vaka longa tanga nandra mbula ni, buruburi kenra kena menra. Na kau kuania da muni tisu. Te vei ma te lako leivi tu ranga, kia muni choba rafa. Kalou ni vei pambulai ni, vei sireki tu ranga. Ye tu ranga sa sireki mami, na nrai Kristo mai kalivari. Tu ranga sa pambulai ke mami, sa paka, paka mabutaka na mabua keda nga, kena kipeika keda nga ke mami dhuruma. Ia neo nisa vedero, nisa klondina kalo kaukaua. Na wale wana singa ndi ndai. Pakalunga tigiri na lubia muni, nomu ni tamata, nomu ni vanda, nora mata vobale. Turanga, siya dhaba nandre nre eru dhuruma. Merakla, merabambauta turanga, nisambula, na nora kalu, na tamandra wala malangi. Na wale wana turanga na singa ngo, maswe na kaukaua, niya dhamu ni tisu, na nima mi turanga. Nima mi soro, kwa saya adhama, nima mi vambula, ndina ndondonga. Emeni.

95.1 2MIA FM. Nakau sakinda bana nan dumula na ta leningo ni turango chisu ena singali bende ndaya kenabe songsongolotu enda levena lutu ni kapitu lutu isele

te kamba uli vanua mbarabi kina vene anu au sabambulani na turanga ngavata matangali kai baka kina se matake au sabambulani enada tali ni wana turanga chisu ena singale vendendai ina nanda programu vendendai neka rusanga vulu kubitu ni singale septemba rusanga vulu rusanga vulu kono sa bagata nga usara na baki santa siru sombu na vulu sa vola tali ena singale sudu iyo na polebu tatalama di weekend sere zil gospel ena singale vendendai wambuta ni sato sartiuna ngauna na polebu

0: and the MIA. The local one, 95.1 to MIA FM.
1: Ia ona waka to sa ni saichi su na nungu kalo. Marutana seria mai brutuna da varoda tinga na da marutuna maksoi ni ndela indiapo gospel. Sandende unge I bota ni takatali. Wambote ni na ndua na kaloko na pita sara ni tuktuk lalaka usine reda pita ngani tuktuk lalaka mena nonda wanua. Na singo plan da marutata ni seri. Ndua talamanda bikenda ni seri. Ibrutuna makso ni ndali ndebe me utuku ni kemuni yo enda na sanga ni mandu ataka ninda zabuta ninda talno taka ninda tukuna senda na ndau fabunganga taka na ya de chisu na lubini kalumbula kwa bate kitama na rausandu ambonga

0: celebrating the diverse cultures of Griffith. This is 95.1 2MIA FM.
1: Nakau wambutani. Wambutani the marotatio na serre in the rongotiko. Vitangani tuk lelaka menan on the vanua, the inda in a carusangabul kabitun singanibula, September rusangabulu sangulkon. Nimating ani tukutuku sota sabarita kana liuliu ni matibarlu kalunwai ni wambota ni sangaiti kome pisa una yabu ni pokapulua sangai tukuni kinoko ya tukuni uchone kalunwai na komanda ni matibarlu kesa sangai me visa una ya buni por bulwa me transparent it needs transparency kimbalmbal me za abandon dunu me kila na leni bonua na kimbalmbal ni lawa na vika so visa me vakarua pagadoro bani marama ke kayu me asegani segani iza abandon dunu roklanga rao nduanga tamata senduanga na Bidang anak lawyer, kelangan rau, kena lawyer, mai lusita kena kisi. Naya puni papa bulu aku edisi tiko mai ya maina 2013. Yeah, siang ni ikhlas, siang ni donu, enam mat, enam lawyer ni punu beir, enam lawyer ni punua. Kena balik. Kau edakan go, me bangun donu, me reza, kakila enam lawyer ni punua. Me bukan naya puni papa bulu aturan kena maram sandu donu minda kau lusita le, kena be. Piasana se kinam bosili wotura sanga lako wir na bitura ngambale rakautalista le kinan non rapoli polpol ni sana mele daga kinan bosi ni sana ndo daga na piasana ke debiti anga ndo barite kiani kinabiti kina e barite kiani kinave korro le kitarasa na vi busa matangali totoka matubale koya ko binagata o klu mwai me paga dori baya me zaka bandundunu ke sa visau na yabu ni pagabiloa sa arto me bilo ite kitalanga e tolu endua e don businessi wirnanda u zaka tex ke na rua rau waka kambani rau lotstaka zala non rau loke vataka na non rau tax income ke na tax office maiviti kwa ya hatu sa tini kina balibiluwai oro na bisnisi ro na kaindia wata indua na marama kwa dhagaba na nanro mbisnisi sakilani ro lasu ro yaro sakilani ro presenta dhala nanro namba hatu sa biluwai hatu na biluwai kini mbali mbali ya na kandina kenda talanda ndo submitaka na nanda text written mendo undonu kakuni lebuna kanda bambulia kakuni lebuna kanda bagalusta kanda klim taka beta blate ni roni listal mai ne kena banka ngai yang ani tukutuku ndo tale sabilu ite kitala ndo na turno visa ko turno visa ena bukuni bribery nona pandonie mesau mi bagila bo merone rombula kina na lokiza kwa rona butako rutalana butako sama lenga talaki na turuni obisango ena bukuni na taura na ilabo baka butako insakila ni nizala na ka zakaba ero zala talanga oro ko ndudu numero bilu ero zala talanga oro ya rona ndudu Rubilu itaki. Alibunga na bribe, alibunga na lokiza, ni sayali na kalu, ni sa mulumulumu na pakambota ni pakatobule itiko, na buku nindrende sa yadu biburubura, wika kia dhibaga ya asaro ni yadu tiko. Katumanangao ni sa sibi na mdua, ena walu na miniti. Taronga serata litukiani, adapa na rua na kaloko sembera na rua sana pa tataukina ni sana lahumain o Gloria ena Italian program.

0: Loving life in the MIA. 95.1 2MIA FM. Community radio for Griffith.
1: Rekau sa wambotani da marotaka na serre kospeli enda rongoda da pakukota kina da wakana numikina. Sao mai tatau talanga, salao mai o Gloria and a Italian program. Wambotani ni marotaka na vika keve enda rongoda itutu talameno da bonua. Me da wana mada kutu mai se nangau nenda vi rongoda do matalikina. Utalanga usite mai tiko, alako ya ni waga, luis mai, lako talipo ilimbulo wakarua. Yo, nakalungan ano din nuni? Pero kung na ngawon talaga nito ay rongo din tomo, kung ano naman nito ni mga rap, serong lebo ni mo din tomanta.